0: agad naman na ina-assume niya na roadblock sa naman daw ang problema. Yan na naman ay isang sweeping generalization. Bago ho sana maglabas ang kanyang mga pahayag. Eh talagang tuntunin muna at patunayan na yun talaga ang dahilan. Diba? Bago kayo manawagan na iba ng kung ano-ano. Kasi uulitin ko, kami ho'y lumaki sa mga video games na ganyan. Pero hindi ho kami, parang wala akong narinig ganitong instance nung kabataan ho namin. So probably kailangan talagang pag-aralan ng maayos. Kasi baka naman eh, sinusubukan mo lunasan itong problema, pero iba yung ginagamot mo. Hindi pwedeng ganun eh. Diba? Kailangan ho, accurate kayo sa pag-check kung saan ba. Diba? Limbawa sa gamot, kaya nga pinagbabawal yung self-medication. Diba? Baka yung ginagamot mo ngayon, naalala mo dati nung nilagnat ka, iinumin mo yung gamot ngayon. Ngayon pala, iba pala, no? Infection na pala, or iba na pala yung sakit. Na baka yung iniinom mong gamot ngayon, imbis na makatulong, makasama pa sa'yo. Diba? 8:05 ang oras sa buong Pilipinas. Tinan natin yung mga nanonood sa Facebook Live. Mga late. Pero mga nagpahabol. Hello kay ano di tao dito? Hello kay Ma'am Catherine Santos. Maulan na umaga. Sabi niya, madaming guro ang mga magaling magturo. Malaki din ang sakripisyo nila sa mga estudyante. Oh, totoo yan. Mukha na nabanggit ko kanina. Ano? Hello kay Cassie Austin and Kaylin. Maganda umaga po sa inyo. Kay MJ Chon, sabi niya, yang i-Auntie Claire Castro, ayan alayang, balamu aliya megaral, abogado ya, o makarineya, iya pa mo ing mag-represent kayong Malacanang. Sabagay, pareho lang ang boss na, sabi kay MJ. Gagawin, naiinit siya yung ulo nito si MJ. O siya, sige, 806. Sabi ni MJ, ala na yung mga kasing gagawan, DepEd Secretary siya ni Angara, puro pa-format commission balo na about ka rin shooting king school, anang MJ. Hello kay paring Jeng Malyari, good morning sa iyo, pare ko. Sige, oras natin, 8:06 na, time check brought to you by Somix Advance. Magbabalik ko on the morning roundup dito lang sa GV 99.1 at GV AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami!
3: Start a new hobby!
2: Open a new biz!
4: Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
6: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
6: Mag-Enervon C Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV 99.1, Your Good Vibes.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
19: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic! Pilapin!

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
7: Huwag ka po maniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
8: Any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
7: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
9: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass, too thick.

Di na ako tagirap. Alam ko maraming yan nakamasid. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: baby, I'm a rock star.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
2: So mga ka-vibes natin, busy sa trabaho, di ba? Ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, tapos natatapos lahat ng task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Yung akala mo okay na, pero bumabalik na naman ang laking istorbo nito. Napapalingon na pati yung mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Mapapatanong ka na lang, kailan ba ang ending nito? Oh, the end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subukan na ito ka-vibes at tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tinang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end talaga ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Time check, ang oras po natin sa buong Pilipinas.
3: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePoint medicines. Kailangan RitePoint.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Kavibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko!
13: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
16: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

Brunch Days with DJ Benjamin. Good vibes ko. Meron kang music request. Meron kang greetings. Meron kang gustong topic na pag-usapan. Ireklamo yung baha dyan sa inyong lugar. Ito na ang pagkakataon mo ka vibes. Text mo ako sa mga numbers na ito. 0908 516 4466. I have to cha-cha you. Oh, Angelina. Oh, my sweet. Again, that was 0908-516-4466. Para sa inyong music requests and greetings, pwede nyo pong ipadala sa akin yan. Ngayon ka, vibes, kung wala kang load at gusto mo internet lang, pwede mo rin ako send ng message sa ating Facebook page, ha? Oh, my sweet. Simply search GB991 on your Facebook search bar, ka, vibes. Mababasa ko yung mensahe nyo dyan agad-agad. Kamusta muna ka vibes? Kamusta sa lugar nyo? Kamusta ang ulan dyan? Bumabaha ba? Umuulan pa rin? Hindi ka pa ba, katulad ka ba ni DJ Benjamin na hindi pa rin nakakapagwalis ng mga dahon-dahon na nahulog? O kahapon sinipag ko na kasi sabi ko kung hihintayin ko pa itong ulan tumila bago ako magwalis, no? Tatambak talaga yung dahon. So kahit umaambo, no? Nayaan ko na, no? Nagwalis ako habang naliligo sa ulan. Ang ganda naman, no? Ang ganda na experience. Nostalgic, parang naliligo ka ulit nung bata ka. Parang yung nag-aabang ka ulit ng tubig dun sa estero. Napaboritong tambayan ng mga pusa. 9:53 ang oras na sa buong Pilipinas, ka-vibes. Maraming salamat po sa mga ka-vibes natin. Nagpadala ng kanilang mga mensahe sa ating SMS lines. Lina, magandang umaga, DJ. Song request na po ako agad. Lawless ng SB19. Yes. Lawless ng SB19. Alright, got you. Hanapin natin yan, display natin. Good morning, DJ Benjamin. Ako naman, quiz. Pakiplay nyo naman po ang Randomantic ni James Reid from Gretchen ng Porak. Next message from our SMS line. Shoutouts to Miss Pines greeting us on a Wednesday morning, requesting the song Billionaire ni Bruno Mars. Angelina, baby, please. Please, baby. Ang pansin ko dito kay Miss Pines, ano, favorite niya si Bruno Mars. Favorite mo si Bruno Mars ang Mami Pines. Sign your name across my heart. Lock and loaded dyan. Billionaire. Ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the couch. Good morning, DJ. Pa-request po ng bahay Yogyugan. Yogyugan yan. Salamat po, listener from Tokwin Pora. Happy birthday kay Darang Regine. Mabuhay ka daw. Hanggat gusto mo daw. Ayan, para kay, anong pangalan ulit? Kay Darang Regine. Yeah. Happy birthday. Happy birthday sa'yo.

That was Bruno Mars, Just My Playing here, GV99.1 1010. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programang Bronchic! Guys, maraming salamat sa lahat ng nagpadala na kanina ng mga mensahe. Meron pa tayong OPM requested music na naka-queue ha, kabay. Andyan yung Lawless and Randomantic. Bruno Mars, Billionaire. Oh, yan, up next na yan.

Old ka vibes. Oh, AJ Marlax, baka meron kang link. Oh. Parang hindi na ako mahirapan maghanap. Haven't seen that yet, but I'll check it out later, okay? Meron kang link, AJ, oh, from trusted news outlets. Send mo sa akin ka vibes sa imbestigahan ko. Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. I know that I can do no wrong. Pero may request siya ng miss na miss ni Rob Daniel. Sinong miss na miss mo, Kath? Bakit naisip mo tong kanta na to? Nanonostalgia ka, no, dahil sa weather. Third week ng pag-uulan dito sa ating bansa, ka-vibes, iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Ano? Tomorrow, we are expecting, well, compared to this day, mas maraming oras bukas ang hindi umuulan. Ha? Pero mataas pa rin ang chance of raining. Eh?

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang-kita.
15: Ganado kaya malusog.
14: Kitang-kita.
15: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tiki.
14: Kitang-kita.
16: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
14: Walang amoy. Kitang-kita.
16: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
17: B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
18: Rock na ito!
19: OPM naman, dito lang sa GB99.1, your Gay Vibes.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

O nakita ko yung complete video, hindi naman niya linalahat ng guro. Sabi niya, minsan na po nating nakita. Oh. Eh siguro kung ang guro, eh nasaktan sa sinabi. Bakit naman kung hindi ka namang ganong klaseng guro, no? Dapat hindi ka namang masasaktan. And yes, I get the sentiments of the teachers. And dapat mas maging siguro, mas maging maingat ang pala sa pag, you know, magphrase ng kanilang mga salita. Itong sinend mo sa akin, AJ Mayer Laksa, splice video to, no? Nakuha lang yung kaunting context. Pero yung buong speech niya, sinabi niya na minsan na po nating nakita na may mga guro na lumalabag, no? Hindi naman niya sinasabing lahat ng guro lumalabag, no? Pero again, it's a shared responsibility, no? Iniisip ko nga ano ba ang responsibilidad ng magulang at hanggang saan ang responsibilidad ng guro pag dating sa pagdidisiplina ng bata, no? Parang linimitahan ng mga guro para magdisiplina ng kabataan, eh. Alam mo ba, isa sa mga siguro sa example, I'm not saying that this is the right thing to do, no. This is just a comparison. Hindi ko naman sinasabi na dapat ganito ang kilos ng guro. Pero nung araw, no, para sa mga millennial babies na katulad ko, ng mga 30 pataas. Dati pag napagalitan ka ng teacher, napalo ka ng teacher, hindi mo kayang isumbong sa magulang, eh. Kasi pag sinumbong mo sa magulang, bugbog ka ulit. I'm not saying that's the right thing to do, but I'm just showing you the dynamics of or how the behavior of the teachers change over time, no? Gusto natin yung mga guro disiplinahin yung mga anak natin, pero hindi natin sila binibigyan ng authority para magdisiplina. Bawal mo pagalitan kasi baka ireklamo ka ng verbal abuse, 'di ba? Ang hirap-hirap pa, ang hirap ng sitwasyon ng mga guro ngayon. Na para bang kasalanan nila? Na hindi naman, 'di ba? Oh, AJ Mayer Laksa, thank you very much for putting this on my radar, ha. Sabi nga ng mama kong guro, no comment kayo, si Claire. Na para bang kasalanan ng mama mo, no? Ang hirap, eh. Alam mo, meron akong tsahin na dalawa na sila ay DepEd teachers, nagtuturo sa public school. Sobrang hirap daw talaga ngayon, no? Unang-una, parang pag ang bata binagsak mo, parang kasalanan mo pa. So ang gagawin mo, instead na ibagsak mo yung bata, bibigyan mo siya ng mga makeup classes na hindi naman bayad, no? Overtime ng teacher, wala namang ganun. Parang nasisira yung record ng teacher pag meron siyang binabagsak na estudyante, something like that. Di ba? Sinasabi natin na ang guro o ang eskwelahan ng pangalawang tahanan ng bata. Eh, paano mo paninindigan yung ganong statement kung hindi natin kaya magdisiplina, di ba? Or hindi natin sila binibigyan ng kakayahan na disiplinahin yung mga anak natin.

0: Lalo na ngayon na meron naman bagong insidente ng karahasan sa eskwela. Ito, isa na naman mabigat na example. Pero, sa mo iaataw ang responsibilidad. Siyempre, sasabihin ng ano, yung magulang, dapat andyan. Dapat nakita na ng magulang before. Yung iba naman, linalagay ang responsibilidad sa eskwela. Lalo na paano nakapasok ng eskwelahan ng batang may baril. Shared responsibility yan. Yung iba, sinisisi yung gobyerno, bakit walang pulis sa eskwelahan? Papaisip ka talaga. Oh, guys, para sa inyong mga question, opinion, no, natutuwa ako pag nagkukwentuhan tayo ng ganito. Text niyo ako sa 0908-516-4466 o kaya chat mo ako sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Balik tugtugan in a bit, pagkalipas ng ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
2: Picon. 100% knockdown.
3: Take a vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
13: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For, isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
2: This song is brought to you by Bygone. 100% knockdown.

Dapat bigyan din po natin ng leeway ang mga guro upang disiplinahin ang ating mga anak. I agree. And that is beautiful. Shout out, idol ka rin gagawang dalan Kenny malapit sa supermarkets Fields Ave. Oh. Paki-spalto ya, spalto tayo dring daralan. And mag-sudden stop. Thanks yun, DJ Benjamin. Yan ang trabaho na ang linuluto mo, hindi mo pwede tikman. No? Ang nagluluto ng espalto. Chef. Pero hindi mo pwede tikman yung linuluto mo. So good, but I got you. Next message. Masyadong random kasi walang context, DJ Benjamin. Yung ano ba yung sinasabi ni Aching Claire Castro. Hindi ko nga rin alam eh kung kailan na press briefing yun, no. I'll do more research on it, pero dun sa mga statement niya, sabi niya nakita na natin 'to nangyari dati. Hindi naman niya sinabing lahat na guro eh. Pero still, no, with those phrases that Claire Castro used, parang merong mga tinamaan talaga na guro at kumirot ang puso nila na para bang kasalanan namin yun ang sabi nila. Hindi ko alam eh, binabawalan natin yung mga guro, disiplinahin yung mga anak natin, tapos pag may nangyaring ganyan, ang sisi natin sa guro, di ba? Eh, unfair din naman sa mga guro yun na humuhubog ng utak ng ating future leaders, di ba? I know that I can't do no wrong, and when I hold you in my arms. Good morning po, DJ. Sarap nang makinig ng radyo habang maulan at work from home. Silakbo naman, DJ, dyan ng Cup of Joe. Feel

Sige, kasan natin kaagad yung Kavibes. Kung meron ka music request, Kavibes, send mo lang sa amin yan sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Or the easiest way to go there, simply search our Facebook page sa inyong Facebook search bar. Type nyo lang GV991. Tapos, mahahanap nyo na po kami dyan. Pwede ka mag-iwan ng message dyan, Kavibes. Basa ko yan agad. Promise! Shoutouts kay Dara. Yan ang music request niya. No?

Ngayon, iba ang kalima nitong naging shootout dito sa Ateneo de Zamboanga versus dun sa shootout sa May Tacloban, ano, where two shooters were arrested. Oo. Yung isa nga na 15 years old na nagpaputok or above 15 years old na nagpaputok lang ng isang bala at tumakas na at walang tinamaan, nakakulong siya ngayon. Oh. Yung bata naman na umubos ng di bababa sa 30 bala at nakapatay ng marami, siya po ay... He's not behind bars, but he's undergoing interventions from DSWD, psychological interventions. Naging mainit na usapin din to eh.

Tuloy-tuloy ang good vibes, tugtugan natin guys ha. Again, hintay pa rin ako ng music request nyo. May kakaibang lungkot ang dala ng gantong klaseng panahon, no? Lalo na nasa pangatlong linggo na tayo ng pag-uulan. Bukod dun sa lungkot dahil binabaha tayo or hindi tayo makapagsampay or yung mga activities natin naka-hold. There's something nostalgic about it, no? Na parang merong memories na bumabalik, balik, balik, balik. Minsan yung mga memory na gusto mo nang kalimutan, bumabalik-balik pa rin. Nostalgic music, no? Anyways, good vibes to you, number one good vibes station. Ito po ang 7.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Jason Mraz and Colby Kyle at Sangal Lang Awiting Lucky playing here in your number one Good Vibe Station, Chivi 99.1. Alas 11:30 yan po ang oras na sa buong umaga. Sa buong Pilipinas ngayong umaga. Ano bang nangyayari sa'yo, DJ Benjamin? Ba't pala ka sabaw? Wala pa kasi nga tanghalian, wala pang almusal eh, no? Kapero sa nung lunchtime natin na perfect para sa weather na to, timbrehan nyo naman ako para meron tayong... Mayroong idea yung mga ka-vibes natin kung anong masarap iluto. I'm thinking of something sabaw. Parang ang sarap mag-ramen. Kaya ano pa ba? Bulalo ka-vibes, di ba? Sarap. Mommy. Pero minsan masarap din yung daddy. Para kung ang trip mo ay pizza ka-vibes, alam mo bang 229 pesos lang pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza? Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Bubukas din sila for franchise again very soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Tinry ko mag-order dyan na via Facebook. Ang bilis. Para naman sa mga ka-vibes natin nakikinig ngayon sa kanilang mga workstation habang sinusubukan kumita ng pera sa lapida tong happy-happy listening sa inyo. Kung ikaw ay ka-vibes na busy sa trabaho, ang saya diba pag tuloy-tuloy ang momentum mo, tapos lahat ng task natatapos, productive na araw, masaya yung boss mo. Pero paano kung pabalik-balik yung ubo mo, diba? Hassle yan sa workstation, no? Akala mo okay na pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo niyan, tapos napapalingon na yung mga katrabaho mo sa'yo. So yan sa mga natrin sa atin ng COVID-19 eh, yung mapaiwas sa bahing at saka sa ubo, no? Talagang yung ubo na yan, mawawala ang focus mo sa work. Papatanong ka na lang, kailan ba ang ending nito? O ka-vibes ha, the end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. O, subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. Ang Solmox Advanced with Zinc ay may tablet or liquid. Depende sa preference mo. Inumin yan 3 times a day. The end, ang ubong may plema, carbosistent plus zinc, ang generic name ng Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, DJ Benjamin. Pa-shoutout sa asawa kong si Jonah Lumaino na busy sa kanyang cellphone. Hoy, Jonah! Pansinin mo naman yung asawa mo, hindi puro cellphone. Shoutout din sa kawork niya si MJ Miranda. Oh, na dakila to, palakpakan si MJ Miranda. Dahil sumuong to ng baha, no? Puntang Carmex sa Mexico. Request nila ng baby ni Justin Bieber. Very throwback music, ha? Nung si Justin Bieber ay very baguettes pa. Semi-nostalgic din niya, no? Tatandaan niyo yung mga iba't-ibang kulay na high-cut ng sapatos at saka colored skinny jeans. Yeah. So mga katulad kong trentahin, kung ganyan ang forma mo nung high school ka, mag-asawa ka na. Skinny jeans colored. At ang mga high cut na shoes na magkakaiba ang kulay, matitingkad na kulay. So mga ka-vibes naman natin na tumili rin kay Justin Bieber nung kinanta niyang kantang Baby. So Justin Bieber nga nag-asawa na, baka panahon na rin para mag-asawa ka na. And shout out kay pare kong Jandy all the way from San Fernando. Maraming salamat sa mensahe mo, Jandy. At dahil ikaw ay active listener, ito ang para sa'yo. Baliktugtugan sa inyo number one Good Vibe Station, GV 99.1, your Good Vibes.

Let's go. Sobrang totoo, tingin nyo sakin kontrabida. Kasi ang dami na nilang pabida. Mali lang ang napapansin, mga purista. Pagkatao ay tinago, kala mo artista. Di ako nakinig, yeah. Di ako

binabasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab. Sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a Melee.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuhos sa tita nanay time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
16: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
17: Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: It's Melee Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kahwa nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
17: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
18: Bakit right med ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
0: Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.

0: We are GV 99.1.
1: BJ Dada, here at GV 99.1, your good vibes.
2: Make you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes. Yes, hello, hello, mga ka-vibes! O, medyo sabit na naman ang ating boses. Ulitin natin yan! Hello, hello, hello, hello! Maulan na gabi sa inyong lahat! Oh my God! It's me again, ang inyong mashurop na DJ! The real me, the real mashurop, the real mapambitin. Siyempre, dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. And yes, mga ka-vibes, today it's a Wednesday. Nandito na naman tayo para magtawanan, hindi para mag-iyakan. Oo. Walang ganon, walang iyakan sa ating programa, mga ka-vibes. Pahihirapan ko lang kayo para maging healthy ang inyong pangangatawan. Charing! Anyway, mga ka-vibes, once again, today it's a Wednesday. Today it's August 19, 2026. And it's already 6:38 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Tatlong oras na naman tayo magsasama-sama sa aking programa hanggang alas 9 ng gabi. Pero ayun na nga, sobrang maulan ngayon, grabe. 3 weeks na, sunod-sunod ang pag-uulan. O hindi lamang 3 weeks, magpo-4 weeks na ata. Halos sa kalahati ng buwan ay nag-uulan-ulan, mga ka-vibes. So, kung kayo, kung nasa labas kayo, hoy, huwag magtampisaw sa baha. Kasi alam nyo, madumi yan. Hindi naman yan talaga swimming pool para mag-swimming kayo o maligo. Nakakaloka, ha? O sa mga baha dyan, mga ka-vibes, please stay dry. Dry yourself kahit na mabaha-baha sa inyong mga dinadaanan. And please take care of yourself dahil sa panahon ngayon talagang mahirap ang magkasakit. Mahal ang magkasakit. Kaya please, please, please again take care of yourself. Eat healthy foods, not dirty foods, mga ka-vibes. Okay? At ayan, mga ka-vibes, kung gusto nyong makisama sa ating programa hanggang mamayang alas 9, maaari kayong tumawag o mag-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, you can follow us on our social media platforms, Facebook, TikTok, Instagram, and X. You can simply search us GV991. We have Signal TV. Signal TV channel 306. Kahit saang lupalot kayo ng Pilipinas, basta meron kayong Signal TV, mapapakinggan na ang GV99.1. And also, mga ka-vibes, meron din naman kaming MixLR. Ito ay pang buong mundo. Yes, mga ka-vibes, you heard it right. Pang buong mundo ito, mga ka-vibes. Basta meron lamang kayong MixLR application. Or you can search us at Safari or Google or whatever. Basta website, mga ka-vibes, sa MixLR. At search nyo lamang ang GV991. Kahit saang lupalot ka ng mundo, ay mapapakinggan nyo na kami.
3: Rawr!
2: At ayun, mga ka-vibes, kumpleto na ang ating social media platforms at kung saan kami mapapakinggan at syempre kung saan kami pwedeng tawagan o i-text. Kaya ano pang hinihintay nyo? Go, go, go na! It's already 6:41 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. This time check is brought to you by First of Faith Iron. Tayo na muna yung magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada, ang inyong masyarap na DJ. Dito na muna sa programang Dada and sa Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV93.1, your kid vibes.
3: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
4: I have headache. I have body pain.
5: Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

That was Just Give Me a Reason by Pink, and you're still tuning in only here on GV 99.1 Your K-Vibes. 7:13 p.m. on the clock, sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And I'm back. Yes, mga ka-vibes, my name is DJ Dada, ang inyong masyrop na DJ. Siyempre sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. So magbabasa muna tayo ng mga text messages, mga ka-vibes, before we move on our topic for tonight. Ay, galing ito kay Miss Pines. Good evening, sexy lady DJ Dada. Kindly play the song Sexy Lady by MC Magic. Shout out to all Davinians, especially to you. Thank you. Keep safe. God bless. From Mami Pines. Ayan, mga ka-vibes, mellow music po tayo ngayon. So yung mga pinatugtog natin kanina ay tinuloy lang po natin yung mga playlist na nandito. Baka kasi meron mga requested song na naka-line up kanina. So ngayon, mga ka-vibes, kung gusto nyo mag-request ng song, mellow music po tayo, mga ka-vibes. No, upbeat music. Wow. Kung meron mga maipi-play na upbeat music, mga ka-vibes, yun ay mga nakakalusot, ganun, diba? Oo. And we have another texter. Evening po, kala ko wala ka at di ko maririnig ang siksikliglig. Pumipilikpik. Ano daw? Pumipilik. Kahit walang latik ang bunga. Hoy, grabe naman yan. Malabit mo, DJ Dada. Pa-request ng kantang Now Percy ba? Yung sikat na pang TikTok. Ako nga pala si Kuya Dudes. Kuya Dudes, hindi ko mag-gets ang nire-request mong song. Pakiklaro naman kung ano yun. Madami kasi sumisikat na kanta sa TikTok talaga. Oo. Kaya hindi ko alam kung alin doon. Ayan, another texter. Good day. Song request, Usad by Pablo. Hindi siya nagpakilala kung sino siya. Basta nag-request lang siya ng song. Si Mystery naman. Ayaw magpakilala. Ayan, usad. Yes, tama yan, usad. Kailangan natin umusad sa buhay. Huwag tatambayan ang problema o kaya yung mga goals na hindi natin nakakamit. Kapag na-reject tayo, move forward.

0: Kavails. At mag-iiwan ako ng katanungan sa inyo, paano nakakaapekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? Again, paano nakakaapekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? At the last week, mga ka-vibes, sa Wednesday, since wala tayo nung Friday. Nung Wednesday, mga ka-vibes, ang pinag-usapan naman natin ay what are the effects of stress to our health? Yeah. Ngayon naman, eating habits naman tayo, mga ka-vibes, kapag tayo na stress. Okay? So, kung gusto niyo sumagot sa ating katanungan na 0967-069-5... Nalito na tayo sa ano, sa hotline tuloy, nakakaloka. Again, na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hihintayin ko ang inyong mga sagot, mga ka-vibes. Pwede rin kayong tumawag, pwede rin kayong mag-text. At later on sa ating Facebook Live, pwede rin kayong mag-comment, okay? Pero sa ngayon, magbabalik tugtugan na muna po tayo. Once again, my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV99.1, your Good Vibes.
1: DJ Dada, here at GV99.1, your Good Vibes.

0: Hey, good vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: What the...
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
10: Bakit right med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Unilab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: This song is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: 11:53 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, and you're still tuning only here on GV 99.1, your Q-Vibes. My name is DJ Dada, and welcome back to my program, Dadaan sa Wellness at Fitness. Talaga naman sumasabay sa ating panahon ang ating mga tugtugan ngayong araw na to, o ngayong oras na to. Pero nagulat ako sa oras. Grabe, 7:54 na nga. Napakabilis.
1: Oh my God.
0: Grabe. Parang, actually, na-late tayo kanina. Nakapasok na lang tayo around the 6:30. And ngayon, mag-alas 8 na. So later, mga ka-vibes, around the 8:30 p.m., tayo po'y magla-live sa ating official Facebook page. So you know the drill. Kung hindi pa kayo nakalike sa ating Facebook page, mga ka-vibes, just like us and subscribe us. Search GV991. Anyway, mga ka-vibes, ituloy natin ang ating naiwang topic kanina. Actually, meron akong iniwan na question sa inyo, mga ka-vibes. Hindi ko alam kung natatandaan pa ninyo, pero uulitin ko ang ating katanungan tonight. Ang katanungan, paano nakaka-apekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? Ito'y tatanong ko muna sa inyo, mga ka-vibes, bago natin sagutin. Siyempre, hihingi muna ako ng insights sa inyo bago sa akin, siyempre. At dito, mga ka-vibes, walang tama o mali sa sagot. Lahat tama yan, mga ka-vibes. Okay, so don't hesitate to answer our question at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At may namagsagot sa atin, mga ka-vibes, nakaka-apekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits kapag sobra natin iniisip ang ating stress. Ay, tama nga naman, may point ka. Oo, diba? Okay, thank you so much sa pagsagot. Uy, we have a caller tonight. Hello, good evening.
2: Yes, well, good evening po.
0: Wow, I like your voice. Good evening, what is your name?
2: My name is Joanne Humildi Alsadon from Capastara.
0: Joanne, I like your voice. Call center agent ka ba before or kasalukuyan?
2: Sorry po, ano ba?
0: Ayan, nagtrabaho ka ba sa call center? Kasi grabe yung boses mo. I like your voice.
2: Ay, hindi po. Nagtrabaho lang po ako bilang chismosa dito sa kapitbahay.
0: Mayroon pala ang ganda ng boses. Grabe, na-hersisyo ang boses dahil sa kaka-chismis na kapitbahay. Oh, anyway, Joanne, parang ngayon ko lang narinig ang iyong boses at ang iyong pangalan. First time caller ba?
2: First time caller sa'yo, ma'am. Pero usually, lagi akong tumatawag kay DJ Nice.
0: Oy, bakit sa kanya lang? Bakit sa akin ngayon lang?
2: Pag ganito kasing gabi, ma'am, medyo nagpapahinga ka kami mag-asawa, nagkukulong sa kwarto para mag-food trip manood ng balita.
0: Ayun!
2: Eh ngayon, nagluluto pa kasi ako. So, nakikinig ako sa'yo sa TV. Yan, naka-ano kami sa TV. And then, habang nagluluto, medyo late na yung dinner namin.
0: Oo nga, anong ulam?
2: Pang mahirap pero masarap.
0: Grabe naman yung pang mahirap na yan. Walang ulam na pang mahirap. Grabe.
2: Noodles yun. Noodles, nilagang itlog, tapa yung lunch and meat na dinala ko pa noon galing ng Hong Kong. Ayan.
0: Wow! Uy, ang sarap niyan, lalo na ngayong maulan. Malamig ang panahon. Po. Alam mo yung noodles, lagyan mo yan ng malunggay. Para mas masarap, ganun. At mas, may sustansya.
2: Opo. Kaso wala akong makitang malunggay dito sa aming subdivision. Kung sana nasa resettlement ako, meron akong mahingian. Kasi dito, wala.
0: Malay mo meron dyan, inaagos ng bahay. Dahil sa mga naputol-putol na mga halaman, di ba? Dahil sa lakas ng ulan.
2: Kaya nga po, enda ka sobra.
0: Yes. Anyway, Joanna, meron akong katanungan. Baka gusto mong mag-share ng insights.
2: Yes po, yes po.
0: Oo, ayan. Paano nakaka-apekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? Ikaw, sa palagay mo, paano nga ba? May idea ka ba?
2: Naranasan ko yung ma-stress tapos dinaan ko sa pagkain ng kain. Mm-hmm. Ngayon, nagkaroon ako ng pre-diabetic. So talagang ang nangyari sa akin is pati yung tulog ko hindi maayos, mm-hmm. lagi akong umiihi, maya-maya, mm-hmm. and then tawag dito, yung stress din sa trabaho na dala ko, yung parang nagpapalpitate ako sa gabi.
0: Yes, dahil sa sobrang bakit ka nagpapalpitate? Dahil ba sa sobrang kakaisip, ganon?
2: Kakaisip na rin at kakape siguro.
0: Hey, grabe na. Oh, ayun. Wala nang tanong-tanong pa. Kape na ang sagot.
2: Kasi yung pag ano po ako, ma'am, ganito, kapag masaya ako, mm-hmm. malungkot ako, nag-iisip ako, kape, ganun. Siguro sa isang araw, 5 o 8 beses ako magkape. Mm-hmm. Black coffee, as in.
0: Ayun. Pero in fairness, may black coffee, anong tawag dito? Good coffee kung black coffee lang yung iniinom mo. And then, lalagyan mo siya ng sugar ng like stevia o kaya no sugar.
2: Wow. Pangmayaman.
0: Uy, hindi naman. Kasi nabanggit mo kanina, medyo nagkaroon ka ng pre-diabetic, diba? So, para maiwasan yun at bumaba yung sugar at gusto mo talagang may tamis pa din, mag-stevia ka na na sugar. Hindi pangmayaman. Grabe ka. Kanina lang, pang mahirap ko yun. Pang mayaman. Alam mo kung kasama kita, makukotong kita talaga. Grabe.
2: Paano lang ako eh. Pangkubos-kubos ng mga sugar-sugar sa daan.
0: Tapos alam mo yung ano, yung mga sobra-sobra, yung mga pinamimigay nila may pakete, di ba? Sa hotel, ganyan, o kaya kung saan-saan.
2: Ay, mahilig ako mag-take out yan.
0: I see! Parehas tayo. Oo.
2: Siyempre, sayang yung binayad mo.
0: Oo naman, kasi binayaran mo din yun. Kaya dapat iuwi mo. Alam mo, ito share ko lang sa'yo na pag-usapan na din natin yung mga take-out na yan. Kapag kami before, nung nag-work pa talaga ako sa isang government agencies, kapag may training kami sa isang hotel, talagang inuuwi ko yung mga pakete ng kape doon at mga tsaa.
2: Yung mga
0: sabon, ganyan, yung sabon. Mga shampoo pag hindi nagamit, 'di ba?
2: Totoo 'yan. Akala ko nga rin po pati yung ano, yung laman ng rep na ng soft drinks pagbaba ko sinarge sa amin, aray ko po.
0: Oy, hindi yan libre.
2: Nasabi ko, nasa Cebu po naman kami noon. Nahiyang-hiya ako sa sister-in-law. Hello, Ate Weng. Sorry.
0: Hindi naman ba nila in-inform? Or hindi nila kayo in-inform na may bayad yung mga ano sa ref?
2: Eh, hindi kasi family kami nagpunta dun, ma'am. Expect ko, syempre may mga pagkain kaming dala-dala din galing sa mga... Okay. Nilagay nila doon. So, ang hindi ko in-expect, yung sa baba, yun pala yung sa ano, hotel.
0: Nagkakahalu-halu na.
2: At least, time na yung mahilig soft drinks.
0: Oo. Ay, kaya pala nagka-pre-diabetic ka.
2: Mahilig po. Tapos kanin.
0: Ay, oo. Bawasan mo yung kanin. Dapat yes, hanggang ngayon. Po. At kung nagda-diet ka at gusto mo pa rin mag-soft drinks, yung zero, yung inumin mo. Yung alam mo na yun kung ano, hindi ko siya pwedeng banggitin dito.
2: Oo. Gets ko na. Kasi nag-start na ako ngayon kasi kailangan ako mag-diet. Pabalik kasi ako ng abroad. So, kailangan ko pumayat-payat konti.
0: Wow! Saan sa abroad?
2: Balik Hong Kong po ulit ako. Kailangan eh. Ayoko na sana. Kaya lang may mga anak na nag-aaral. So, balik ulit.
0: Ayun,
2: kailangan.
0: Family first muna. Yes. Yung future na muna yung mga bata.
2: Saka na ako tawag ito, mag-iinom-inom, ganyan. Uy! Bata pa naman. Ash ko yun.
0: Pwede ka pa naman uminom. Pero minsan. Oo. Lalo na sa Hong Kong. Uy, nung pumupunta kami ng Hong Kong, natry ko nang mag-bar. Masaya din. Oo.
2: Masaya. Sobrang
0: yes.
2: Saya. As in,
0: mag-wild ka ba?
2: 36 pa lang.
0: Ay, bata
2: pa. Kaya lang, mukha na akong 50 years
0: ayan
2: old.
0: Ayan na naman! alam mo yung mindset mo, ang sarap kulungan. Oo, positive ka lang. Positive ka lang sa sarili mo. Masyado mo namang inaano sarili mo.
2: Kasi ang daming responsibilidad sa age of 18 yung nag-anak ka. Pero maganda rin nag-anak ka ng bata. Kasi
0: Aray
2: yung maano, yung barkada mo.
0: Yes. Aray ko.
2: Aray ko sila ngayon. As in sa food trip.
0: Kaya nga, alam mo ngayong magta-30 na kasi ako. So wala pa akong anak at hindi pa kasal. Pero papakasal na din naman yan. Pero wala pa rin anak. Alam mo, parang hindi naman talaga sa nagsisisi ng bongga. Pero alam mo, medyo nakakapagsisi. Sana pala nag-anak ako ng maaga.
2: Pero ngayon, ang advice ko sa lahat, huwag muna kayong mag-aasawa at mag-aanak habang hindi pa kayo settled.
0: Yes!
2: Wala pa kayong bahay, ipon, tapos sasakyan. Ay, grabe, yung nagiging problema ng mag-asawa ngayon is kapag wala kang pera, kapag hindi mo ma-provide, napupunta sa hiwalayan, which is, pinuturo ko sa mga anak ko, magkaroon man kayo ng boyfriend-girlfriend, pero dapat makatapos kayo at magkaroon kayo ng trabaho. Kasi, hindi habang buhay nakatipende sa amin, at saka yung asawa ninyo, dapat may natapos din, para hindi, o kayo. Ganun. Kasi ma'am, ang hirap ng buhay niya, magpapamilya ka. Diyos ko, ang bigas, magkano na.
0: Totoo. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang mahal ng cost of living.
2: Yes,
0: grabe,
2: ma'am.
0: Diba?
2: Sobra.
0: Oo.
2: Yung ang umalis ako noong 2024, ang walis ting-ting, 25. Ngayon, 35. What? Gasolina. Diyos ko, umalis ako dito. Nasa ano lang yung gasolina
0: nasa
2: nun?
0: 40 pesos. Oo.
2: Ngayon, 75. Ah, grabe.
0: Hindi lang 75. Umabot na ng 92, ganon.
2: Diba? Ay, hindi ka pwedeng petix dito sa Pilipinas. Kailangan magtrabaho ka. Hindi mo rin pwedeng iasa sa gobyerno. Tatawanan ka lang ng gobyerno kung alam nilang medyo angat-angat ka.
0: Totoo,
2: ikaw, DJ,
0: din.
2: Ikaw, makikipila ka pa ba sa bigas?
0: Alam mo, kung talagang no choice, why not? Diba? Sayang din yun, bigas din yun.
2: Pero magbalat ka ng mukha mo kasi pag nakita ka nila... Maya-maya ba ang bibigyan niyo ng bigas?
0: Pwede naman.
2: Alam mo yung mga kapampangan?
0: Oo.
2: Mga kapampangan, pag nakita ka nakapila na medyo angat-angat ka sa buhay, pagtistida ka.
0: Ay, makipila. Babala kong makwal tayo niyo. Ngayon, makipila. Yaking kay, king ayuda. Mantan eh. Warang chismosa. Yeah. Diyos ko. Pero ayun, mga ka-vibes, yung advice ni Joanne, totoo naman yan. Lalo na sa panahon ngayon talagang ang mahal ng cost of living dito sa Pilipinas.
2: Tama.
0: Pero yung percent ng salary talagang ay sobrang kulang.
2: Totoo yan.
0: Oo. Kaya kayo mga ka-vibes, talagang strive lang. Grind lang ng grind. Ganun.
2: Kasi habang bata pa, trabaho. Kasi pag naging may edad na kayo, pag nag-pension naman na kayo, okay na nun eh.
0: Exactly.
2: Hayahay na kayo sa buhay yun. Totoo yan. Kaya saludo ako sa mga working mom, lalo yung mga working mom ngayon.
0: Yes.
2: Saludo po ako sa inyo
0: hindi
2: na nagtatrabaho
0: naman,
2: kayo.
0: Yes, hindi ka naman single mom.
2: Hindi, double po ako with sidecar.
0: Ang kulit mong kausap.
2: Hello, batiin ko siya, ma'am, batiin ko siya. Hello.
0: Sige.
2: Sa asawa kong babaerong pulis ng Bamban.
0: Oy, grabe ka naman. Baka
2: alam
0: totoo
2: ko pag-
0: yan, ha?
2: Yan. So, shout out ko na sa mister ko. Hello sa'yo. Bawal mang babae, nandito pa ako. Sorry sa mga nakikinig po. Sorry. Ngayon lang po talaga ako. Pag nakilala din ako sa personal, mas malalapag ako sa personal.
0: Ayan.
2: Thank you.
0: Ano, Joanne?
2: Ang saya.
0: Yes, oo. Ang saya. Ang saya mong kausap. Pulis yung asawa mo. Oo.
2: Opo, opo. So, hinuli lang niya ako sa daan noong 8 years old ako. Totoo. Promise, hinuli niya ako sa daan.
0: Paano kang hinuli?
2: May helmet ako pero nasa kamay ko nakasabit. Yun.
0: Tapos
2: syunga lang sinabit yung helmet.
0: Nag-helmet helmet ka pa. Oo, nag-helmet yung kamay mo.
2: Tapos kinukuha niya yung lisensya ko. Eh, yung lisensya ko noon, eh, student permit pa lang ata yun. Sabi niya,
0: napakapasaya.
2: Oh, ito lang yung lisensya mo. Impound ko na yung motor mo. Kanyang doon. Ay, sir, impound. Kasi may pasok po ako bukas. Kasi working student ako eh. Uh-huh. O oh, sige, number mo na lang. O oh, sige, go.
0: Wow! Karami na, Maria! Haba ng hair. Naging ano pala ito? Love confession pala.
2: Yes.
0: Yung programa
2: actually,
0: natin.
2: Ma'am, na ano ko na yan, na nabanggit ko na yan sa isang show sa television, sumali ako ng tinatawag yung Ray Nanay. Ikinento ko dun sa Ray Nanay. Kaya tuntua yung mga manunood kasi buhay na buhay yung ano, buhay na buhay yung tanghalian.
0: Ang yes. Sarap makausap, Joanne in Furness, ha?
2: Pag-usan, tara, magkita tayo, tapos shot tayo dyan sa Angeles. Go.
0: Baka ipahuli mo pa ako sa asawa mo. Baka kunwari meet up pero set up pala. Pero no problem, sige. Maybe soon na magkita tayo in person. Mm-hmm. Basta i-message mo lang ako sa ano, sa Facebook, sige. Go lang. Oo.
2: Yes, sige. At saka magpapa-autograph ako sa iyo.
0: Ay, grabe naman yung autograph na yun.
2: Tsaka picture din, syempre, yan. Yeah. At least napakinggan kita ngayon. Ang saya mo kausap, promise. Gising na gising yung mga nakikinig sa'yo.
0: Ang saya mo din kausap. Talagang pinatunayan mo, jismos. Ay, joke lang, ha?
2: Hindi, okay. Natural na yung sa babae.
0: Oo naman, grabe. Yung mga babae, talagang bungangera, ganun.
2: Totoo. Grabe. Pero ang babae rin, ano rin yan, mapagmahal.
0: Ay, totoo. Hindi ako aangal dyan sa sinabi mo. Oo.
2: Yes, kasi kung ano, kapag niloko yung babae, talagang makakaladkad yung lalaki. Kaya
0: ay,
2: good
0: totoo
2: luck,
0: naman.
2: Boys.
0: Oh, yung fiancé ko dyan, baka nakikinig ka, narinig mo kung ano sinabi ni Joanne. Anyway, Joanne, oo, at least nasagot mo na yung question natin, di ba? O, baka may gusto kang batiin.
2: Sensya na lang ha, paano kwentuhan natin?
0: Kaya nga. 15 minutes na tayo nag-uusap. Baka gusto mo naman bumate, go na.
2: Sorry, ayan.
0: O, sige, bumati ka na.
2: Ayan, hello sa mister ko, ayan, nakikinig. Alam ko, gusto mo nang kainin ng lupa dyan, pasensya ka na. Kung ano nang pinagsasabi ko. And then, hello sa mga ano pamilya ko sa Humilde Alsadon sa Capastarlac. Hello, for sure may mga nakikinig dyan, lalo na sa ospital ng ospital ng Capas. Alam ko nakikinig sila dyan. Ayan. Hello din sa mga taga-Angeles. Hello sa mga Kapampangan, mga Malagu. And hello po sa inyo. And then, hello sa aking ano pa ba? Sa aking mga kapitbahay dito, may nakikinig dito na dyan sa tindahan. Hello sa'yo, kuya. Yan. Thank you, DJ. And salamat, DJ, sa time.
0: Kala ko matatapos tayo hanggang alas 9. Kala ko tatapusin mo na yung programa ko, eh.
2: Sorry.
0: Okay lang. Anyway, Joanne, maraming salamat. Grabe, nang pasaya mo yung gabi namin. Thank you so
2: thank
0: much.
2: Thank you din po. Salamat din po sa inyo. Pwede mag-request, DJ?
0: Ay, sure. Sige, ano yun?
2: Ang matagal ko ito na nanginig pero hindi ko alam yung title eh. Kailin ko sa'yo na tuwing umuulan.
0: Yeah. Alam mo, nakalimutan ko din yung title.
2: Oo, dubla lang natin, girl.
0: Guys, anong title nun? Ano na napaki-message yun lang sa atin ko nung title?
2: Okay. Parang mas gusto ko Tagalog song ngayon na mapakinig tapos wag kape-kape ulit yun. Magmuni-muni.
0: Ano natin mga Tagalog? Anyway, thank you so much. Bye-bye!
2: Marami. Ingat ka, DJ. Salamat sa gabi. Masaya yung gabi ko sa'yo.
0: Yes, thank you so much. Ingat din. Yan. Ayun, grabe. Para na tayong nag-live. Sa oras ng usapan namin. Kaloka, 15 or 16 minutes. So, ayun mga ka-vibes. Isipin ko muna kung anong title nung nire-request niya. Medyo nakalimutan ko. So, tayo na muna yung magbabalik tugtugan. 8:12 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. Mamaya sa aking pagbabalik, magla-live na tayo sa ating official Facebook page at GV99.1. Keep it locked only here on GV99.1, your Q-Vibes.
1: DJ Dada, here at GV99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: That was a princess requested by one of our listeners, and you're still tuning in only here on GV99.1, your K-Vibes, 8:40 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga K-Vibes, and kasama nyo pa rin si DJ Dada. At ayun na nga, mga K-Vibes, live tayo ngayon sa ating official Facebook page, pero wait lang. While waiting sa ating live, mga ka-vibes, meron akong iniwang question sa inyo. Ito yon. Sa mga nakikinig dyan, alam na kung ano. Paano nakaka-apekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? Again, paano nakaka-apekto ang stress sa ating pagkain at sleeping habits? So kung may sagot kayo, mga ka-vibes, you can text us or you can call us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At pag-uusapan din natin dito, mga ka-vibes, yung effects of stress on eating habits. Ayun. So magbibigay ako ng konting insights dito na what are the effects of stress on our eating habits, mga ka-vibes. So stress can have a big effect on our eating habits. It can affect not only how much we eat but also what foods we choose. Ayun, mga ka-vibes, hindi lamang sa kung paano tayo kumain. Ito din yung kung paano natin pinipili yung mga pagkain na kinakain natin, mga ka-vibes. Okay, so ayun, mga ka-vibes, we're live on our official Facebook page. Hello po sa inyo, mga ka-vibes. Good evening, good evening, good evening. Welcome to my program, Dadaan sa Wellness at Fitness. And my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa GV99.1. Before we start, mga ka-vibes, sa ating topic on how effects of stress on eating habits, mga ka-vibes, i-share na muna natin ang ating Facebook Live ngayon para makita ng inyong mga friendship ang live ni DJ Dada. Since wala tayo noong Friday, mga ka-vibes, babawi tayo ngayon. Yes, babawi ako sa inyo, mga ka-vibes. Kaya go, go, go lang. Pwede kayong mag-comment at tumawag. Meron nag-comment sa ating Mixlr, mga ka-vibes, sa kanina. Nagtatanong kung wala ba tayong Facebook Live. Ayan, meron po tayong Facebook Live. Medyo na late lang po doon sa oras natin na 8:30, but I'm here now na, alam mo yun, na nakikita at naririnig ninyo, mga ka-vibes. At may nakapagsabi nga kanina sa mga nakikinig dyan sa radyo, diba? Meron kasi tayong or nanonood ngayon sa ating live, meron kasi tayong caller kanina na sobrang alam mo yun, sobrang jolly niya, sobrang nakakatawa, like hindi mo akalain na may ganong anak at ganong edad ang kausap natin, mga ka-vibes. Sabi nga dito ng isang texter, good evening po DJ Dada, buhay na buhay ang programa mo, shout out sa ka-vibes na tumawag, buhay na buhay din pati mga kapitbahay namin sa kakatawa. Listening here sa garahe while cooking. So siya po yung nag-request kanina ng Prinsesa by Six Cycle Mind. Salamat po from Daddy Chef Angel ng Angeles City. Ayun. Sa mga nakikinig ngayon sa akin, parang halos nagluluto sila, diba? Pati yung caller natin kanina na si Joan, nagluluto din talaga siya. Sa mga lahat ng mga nagluluto dyan, kung gusto nyong tumawag sa atin, pwede rin. Or kung gusto nyong mag-message, mag-comment sa ating Facebook Live, pwede rin yan, mga ka-vibes. Wala tayong pinipiling gender, kaya go lang. At sa tanong natin ngayon, mga ka-vibes, walang tama o mali sa sagot, okay? Lahat po ay tama and no judgment. So don't hesitate to share your insights or your answer. Hoyo, sabi din sa comment ni Joanne. Ay, ito pala si Joanne, yung caller kanina, nag-comment sa live natin. Hello ulit DJ, ako po yung caller kanina. Ang ganda mo pala, mukha kang 18-year-old. Grabe naman niyan, grabe naman yung 18-year-old na yan. Anong gusto mo? Bola-bola mo na ako ha. I-set mo na yung kape at ikaw yung manlibre, hindi ako. Ayan, galing yan kay Joanne. At another comment, galing ito kay Joseph. Good morning. Uy, good evening na, huy. Ayan, shoutout Jessa Esguerra at Teen Cortez. Hello po sa inyo. Good evening. At ito na nga mga vibes, magsisimula na po tayo sa ating topic tonight, which is effects of stress on eating habits. So, ang first natin dito, again, disclaimer, palagi po tayo may disclaimer sa live natin mga vibes, or kahit hindi tayo naka-live, may disclaimer tayo. I'm not professional here para magbigay sa inyo ng diagnosis or whatsoever regarding or about sa life. Okay? So, yung dinidiscuss ko po sa inyo or sinishare ko sa inyo is based lang ito sa mga na-research ko. Again, hindi po tayo professional para magbigay ng diagnosis sa inyo. Ito lamang po ay base sa aking mga na-research. So, kung may ibang katanungan pa kayo mga ka-vibes, pwede ko naman yan din sagutin. Okay? So first, sa ating effects of stress on eating habits, ito ang nangunguna, emotional eating. Emotional eating, mga ka-vibes. We may eat even we weren't physically hungry or cope with stress or negative emotion. Ayan, minsan parang pinipilit na lang natin kumain mga ka-vibes, diba? Kasi kailangan, kahit na na-stress tayo. So yung pangalawa naman natin dito, increase cravings. Ito napansin ko din to mga ka-vibes na sa, alam mo yon, na sa sarili ko lately, kapag na-stress ka, parang tumataas yung pagka-crave mo sa mga matatamis, sa mga mamaalat, or any food na like your favorite food, ganyan. So, isa din yan sa nakaka-apekto sa ano natin mga ka-vibes, ang stress or increase craving. So, sabi dito, stress can make us crave foods high in sugar, fat, or calories, such as sweets, fast food, and chips. Ito mga ka-vibes, based on my experience, totoo po ito. Kasi kapag ako ay na-stress, talagang yung cravings ko talagang, alam mo yon, tumataas, lalo na sa mga matatamis na pagkain. Kasi hindi ako sweet tooth. Like, before pa talaga, hindi ako sweet tooth. Pero napansin ko sa sarili ko, ngayon tumatanda ako, parang bumabaliktad. Ngayon ako nahihilig sa mga matatamis kapag na-stress ako, ganun. Pero yung fast food, hindi ko siya ganun kinikrave. Like yung mga sikat na fast food chain, ganyan. Minsan lang naman tayo mag-crave dyan, mga ka-vibes. And yung pangatlaman natin dito ay ang overeating. Eto, meron kasi mga tao dito, mga ka-vibes, or may mga tao na nag-stress eating sila. Ako, sa sarili ko, at ako, personally, hindi ko kaya mag-stress eating. Parang hindi ko malunok yung pagkain kapag na-stress ako. Parang gustong bumalik kapag kumain ako, ganun. Parang gusto ko siyang, alam niyo na yon, pasintabi sa mga kumakain. Gusto kong isuka yung kinain ko, ganun. So, hindi ko kaya mag-stress eating, mga ka-vibes. Kaya, kapag sobrang stress ako, pumapayat talaga ako. Tapos, parang natutuyo yung sa kapampangan, sasabihin nila, blamelangi ka, yung ganun. So, hindi ko po kaya ang mag-stress eating. Pero yung karamihan po dito sa atin ay nag-overeating sila or nag-stress eating sila. Para yun yung kind of cope mechanism nila kung paano nila ma-release or talagang mababawasan ang kanilang stress. So, ang sabi dito, some people eat more than unusual or more than usual when they stress, which can lead to weight gain over time. Eto, meron akong kakilala dito na, ayan, shoutout sa'yo kay Charina May Cabasal. Hello sa'yo, shoutout. And also, belated happy birthday. Birthday niya yesterday. So, ayan, naalala ko lang kasi nabanggit niya sa akin, dati kasi din siyang payat, so mas payat pa siya sa akin before. And then, medyo nag-gain siya ng weight at tinanong ko siya kung bakit, ganun. So, sinabi niya, noong panahon na nag-aaral siya and then graduating 2019 kasi graduating mga ka-vibes ay talagang nakaka-stress, di ba? So yung sinabi niya sa akin, nag-stress eating siya, kaya siya nag-gain ng weight. So yun yung isang proof na talagang yung pag-overeating natin or pag-stress eating natin ay talagang nakakataba. So ito mga ka-vibes, I advise na kapag na-stress tayo, if you want na mag-overeating kayo, mas pipiliin or piliin nyo na lang yung mga ano, yung mga anong tawag dito, yung mga masustansyang pagkain like snacks, yung mga fruits ganyan or yogurt or kahit anong masustansyang pagkain or popcorn, ayan, medyo or healthy yan mga ka-vibes, na totally medyo yung plain popcorn kung gusto niyo mag mag-snacks, yun yung kainin niyo kasi yun yung mga kinakain ng mga nagda-diet kung gusto nilang kumain ng something na maalat or something na lasang chips. And yung next naman natin ay loss of appetite. Ito ako mga ka-vibes, loss of appetite. Yung kagaya nga na sinabi ko kanina sa inyo na hindi ko kaya mag-stress eating. So yung sa akin kapag na-stress ako ay talagang wala akong ganang kumain. Kahit na hindi ako kumain, pwede. Hindi ako kumain, okay lang. Ganon. Basta, alam mo yun, yung hindi ako nakakaramdam ng gutom talaga. Tubig-tubig lang. Ganon. At hindi din ako makatulog kaya way back I'm not sure kung 2 years ago or more than 2 years ago talagang sobrang stress ko, syempre inisip yung life, future and so on. So talagang nangayayat ako noon kasi hindi nga kumakain, hindi makatulog na maayos, and at the same time meron tayong full-time job, like papasok tayo ng 8 AM, lalabas tayo ng 5 PM, tapos papasok pa tayo dito sa GV ng 6 to 9 PM. So the whole day talaga nagtatrabaho tayo. So hindi ko na talaga naiisip kumain pa. At hindi ko nararamdaman yun kasi nga na-stress, ba? Diba? Hindi lang naman ako yun mga ka-vibes. Alam ko pati sa inyo nararanasan nyo din yun na hindi nyo kayang kumain kapag na-stress kayo. And dito sabi dito, loss of appetite. Others may experience reduced hunger and skip meals when under stress. Isa na ako doon mga ka-vibes. And also sabi pa dito, irregular eating patterns. Ito ay paiba-iba yung, alam mo yun, paiba-iba yung oras ng pagkain. Like, we may eat while working. Ito. Irregular eating patterns, like stress can cause us to skip meals, eat late at night, or eat inconsistent. Ayun. Hindi tayo talagang umaapak sa oras ng pagkain. Paiba-iba yung oras ng pagkain natin kapag talagang sobrang na-stress tayo na minsan nakakalimutan na natin kumain. Ganon. Talagang naapektuhan na yung health natin, mga ka-vibes. So, next naman natin, yung mindless eating. We may eat while working, watching TV, or using our phones without paying attention to how much we're consuming. So lastly, mga ka-vibes, less healthy food choices. When stressed or tired, we may choose convenient processed foods instead of balanced meals, mga ka-vibes. And ito, minsan talagang, lalo na kapag may full-time tayo, hindi na natin talaga naasikaso yung food natin, mga ka-vibes. I suggest na mag-prep meal kayo. Like, yung prep meal, like 1 week prep meal, i-prep nyo na yan sa day off ninyo para, alam nyo yun, masustansya pa din yung kinakain ninyo, like everyday, kahit na wala na kayong time. Kuha na lang kayo sa inyong ref or sa freezer ninyo, tapos iinit nyo na lang, ayun, ready to eat na siya. At least healthy pa din ang kinakain nyo para iwas na din doon sa mga fast food or processed foods, mga ka-vibes. So ayun lamang po yung effects of stress on eating habits, mga ka-vibes. Medyo binilisan na natin kasi it's already time. It's already 8:54 PM. Magbabasa pa tayo ng mga comments. So please stay. Kung nag-comment ka man dyan, mababasa din yan. And ito, ang key takeaway ko sa inyo, mga ka-vibes, or yung advice ko sa inyo, stress can disrupt healthy eating habits. Managing stress through exercise and sleep sleep, relaxation, and regular balanced meals can help us maintain better eating habits. So, hindi ko naman po masasabi sa inyo na iwasan nyo ang ma-stress, mga vibes, kasi ako minsan na hindi ko din naiiwasan ma-stress. Pero, bawasan natin. So, if you want to release your stress or kung gusto nyo mabawasan yung stress ninyo, mga vibes, mag-exercise kayo. Like running, walking, ganon, or any exercise, Zumba, pickleball, badminton, or any sports na makakapagpalibang sa inyo, mga ka-vibes. At healthy pa yon, ma-exercise pa ang katawan ninyo. So that's it, mga ka-vibes. Ayun lamang po ang ma-share natin on effects of stress of eating habits. So ito, balik na tayo sa ating mga comments. Magbabasa na tayo, mga ka-vibes. Ayan, umpisahan na natin ang pagbabasa ng comments. Medyo dito na lang sa aking phone, mga ka-vibes, para mabilisan ang pagbasa natin ng mga comments natin sa ating Facebook Live. Uy, GV, shoutout kay Dexter Diesta. Hello sa'yo, GV, shoutout. DJ Dada pa, shoutout. Hello again, shoutout kay Dexter. Kay Angel Rosal naman, good evening po, DJ Dada and everyone. Thank you for playing my requested song. When I'm stressed po, naghahanap ako ng pwedeng iluto yung hindi usual niluluto daily, craving for new dish. Ayun, kung talaga mahilig kang magluto, mag-experiment ka kapag na-stress ka, diba? Like me, a while ago, kanina, sobrang inip ko talaga kanina. Gusto kong maglaba, pero sobrang lakas ng ulan. So, wala akong choice kasi parang naumay na ako sa higa, nood, ganun. So, yung ginawa ko, bago kami mag-gym ng partner ko, ay nagluto ako ng pesto. Kaya yon, doon ko nilibang yung sarili ko sa pagluluto. O, sabi naman ni Catherine Santos, good evening sa'yo, pretty and sexy DJ Dada. Pag stress ka, napapadami ka ng kain ng food na sweet, salty, and fatty foods. Pakiplay ng sintan ni Rob Daniel. Thank you, ingat, and God bless. Yes, tama ka dyan, Catherine Santos. Galing ito kay Justin Alanis. Good evening po, DJ Dada. Per request naman po ng kantang Pusong Ligaw by Jonah. Yung food po kasi pampatang tanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod, lalo na kung galing sa trabaho. Watching from Calamba City, Laguna, salamat po. Yes, hello sa inyo. Shoutout all the way to Calamba City, Laguna, Justin Alanis. Uy, GV, shoutout kay Ate Sara. Hello sa'yo, kay Sara Garcia, all the way from Italy. Hello, nanonood siya sa atin ngayon, ang ating magandang pinsan. Oy. Uy, galing ito kay Majo Kunanan Pacheco. Hello, DJ Dada, pa-shoutout naman sa lahat ng Visor. Sorry, I can't mention that. Ayan, listening to your show right now. Thanks and more power. Basta shoutout po sa lahat sa inyo dyan, yung mga katrabaho ni Mojo Sai Kunanan Pacheco. And also hello din kay Maria Velasco Cielo. Hello DJ Dada, pakiplay po ng song Chandelier by Sia. Sana ma-play po Chandelier, please. And thank you DJ Dada. Pa-shoutout po, watching from Malolos, Bulacan. Uy, hello, God bless din sa'yo. And napahabol pa niya. Hello, good evening DJ Dada. Pakiplay po ng songs ng Goodbye by Air Supply kasi po para sa tribute song, My Favorite Hero series character kay Hayden. Ayan. So hello sa'yo kay Maria Velasco all the way from Bulacan. Oh, yung mga taga Bulacan dyan, ingat kayo ha. Mabaha talaga, grabe. Parang swimming pool na, ganun. Uy, GV, shoutout sa aking mother. Hello, nanonood siya kay Sylvia Mercado. Hello, good evening. Ma, malilate kami ng uwi. Dito na ako magpapaal. Nagpaalam sa live, diba? Malilate kami ng uwi. Mag-iwan ka na lang ng susi. Wala akong dalang susi. Kaloka, sakto kasi nanonood. nanonood siya. So, magpaalam na tayo sa live. And lastly, GB, shoutout kay Angelito Tongol. Hello sa iyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po, DJ Dada. Good evening din sa iyo, Angelito. Hello. Thank you for watching. So, ayun mga ka-vibes sa lahat pa po ng mga nanonood sa live natin ngayon. Hello, hello po. Good evening. Rainy evening. And please stay dry, okay?
1: We are GB99.
0: Be dry and keep yourself safe. At iwasan ang magkasakit dahil sa panahon ngayon, mahalang magkasakit. So that's it for tonight mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood sa ating programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Abangan niyo po ulit ako on Friday, same time as 6 p.m. to 9 p.m. mga ka-vibes. It's already 9 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. Ako na yung magpapaalam. Thank you so much for watching and for listening. Once again, my name is DJ Dada. Ang inyong masyarap na DJ. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV99.1, your key vibes. Ang laging paalala ni DJ Dada, don't hate, spread love. Stay healthy mga ka-vibes. Love, love.

0: distance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: You are currently listening to GV99.1.
11: Your good vibes.
12: Bakit right med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: It's Melly Francine.

Oras po, Malivinas, 6:12 na umaga. Medyo mataas ang tono ng good morning natin ngayon eh. Kasi literal na good morning dahil hindi malakas ang ulan ngayong umaga. Alos wala nga akong naranasang ulan sa kasalukuyan. At least dun sa ruta ko ah. Hindi ko lang ho alam siya sa inyong mga lugar. And hopefully, humupa na ho yung pagbabaha. Tumigil na ho muna itong pag-uulan. Ano? The incessant raining that's been happening for a couple of weeks already. Pero meron pa rin ho tayong bagyo eh. Diyan pa rin ho si Neneng eh. So mamaya pag-uusapan ho natin ang ating lagay ng panahon. Pero bago ang lahat, usapan natin ang mga nag-anunsyo ng class suspensions. Actually, maagang nag-release, no? Ito hong Office of the President ng kanilang Memorandum Circular. Ayon sa Memorandum Circular number 131 na pinirmahan ho ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, suspension ho ng pasok, no? Para sa alternative work arrangements for government offices and alternative learning modes for schools on August 20 ngayong araw po na ito. Ito ho yung mga lugar na apektado nito hong Memorandum Circular number 131. National Capital Region, NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, dito po sa atin sa Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. So, yan ho. Maaga hong announcement upon the recommendation daw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council and in anticipation daw ng patuloy na heavy rainfall associated with enhanced southwest monsoon. Kaya yan ang dahilan kung bakit ini-implement ngayon ang alternative work arrangements at saka yung tinatawag na alternative learning modes, okay? So, in-person classes, wala muna tayo, alright? Ingat pa rin ho sa lahat ho ng mga may pasok, sa mga manggagawang Pilipino, the backbone of the economy. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa buhay, ha? Pero still, kailangan pag-ingatan ng sarili, marami hong mga minamahal sa buhay ninyo, nakadepende sa inyo at naghihintay sa inyong ligtas na pagbabalik sa bahay, ha? O kung saan man. O, 6:15 na. At ngayon ho, ay araw ho ng Thursday. Abente na ho tayo ngayon ng buwan ng Agosto. Mantakin mo, di ba? Kabilis ng panahon. Ang araw na lang, matatapos na naman ang pagbe-bermans naman sa bansang Pilipinas. Pampagising, ako bahala sa inyo. Today, we focus on your 70s and 80s favorite songs. Padala nyo na yung mga requested songs ninyo, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. We got this track. It's called 9 to 5. Enjoy the music on your Good Vibe station, GV 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Melly Francis.

0: Weekend of the Vibes and the Headlines. Here are the morning roundups on a spot at 6:44 ng umaga. Welcome to the show. Welcome to our first batch of headlines later. But before we do that, of course, I want to say good morning to you first. Paramdam naman kayo to those who are already tuning in right now, to those who would like to watch the show. I'm already live on Facebook. Just go to facebook.com/GB991 because I'll be reading your messages first if you have commented on Facebook Live. And then thereafter, I will be reading your messages over our text line. So you can also text me, send me some love over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. I think it's going to be a better day today. Hopefully it will be because we have been drenched with a lot of rainfall this past few days. Although andyan pa rin ang bagyong neneng, but we're hoping for clearer skies today. And I'm very hopeful kasi gumising ako hindi umuulan. Although mabasa yung dalan. Pero kaya mumura na din. I think up until now, hindi pa rin umuulan. At least dito sa parte ng Angeles City na ito. Okay? Let us first, of course, check out the weather. And then we proceed to our instant shout-out. But again, wala hong pasok, mga ka-vibes, ano, sa mga lugar na aking babanggitin. Ito po ay ayon sa Memorandum Circular Number 131. And we're talking about walang pasok in person. Kasi gusto ho ng Malacanang, meron pa rin tayong mga alternative learning modes na pag-uusapan. And to those who are working in the government, ganun din, no? Magkakaroon ng alternative work arrangements para sa mga government offices, okay? Ang sakop ho nitong Memorandum Circular Number 131 na ito ay ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, dito po sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Occidental Mindoro. And that is gonna be for today. Ngayong araw ho ng Thursday. Bente na ho tayo ngayon ng buwan ho ng Agosto. Napakarami ho mga nagsasagawa ng kanilang mga donation drive sa mga iba't ibang lugar na apektado ho ng mga pagbabaha. Diba? Yung mga private individuals, hindi man nila kasalanan pero sila ho ang tumutulong, sila ho ang voluntarily nagko-contribute because they know the need of their kabalens, of their kababayan. Makantang klaseng masabalsaning paninto ng tamo. Karetang may sabing halal. Ne? Ito ho ang aking komentaryo, hindi ho nakaukol sa lahat ng mga elected officials dahil marami din naman elected officials na ginagawa talaga kanilang trabaho. Ngayon, kapag umukol, eh talagang bubukol. Kung talagang, alam mo yon, wala na. Ito ho ng ating mga halal na opisyal, it's your responsibility to take care of your constituents. Now, if you're already doing it, then congratulations and I would like to thank you for doing your job. Now, if you're someone who is contributing to the problem or not even doing anything, it's a problem. Or, you know, you're doing something, but it's a band-aid solution for a decades-long problem, then shame on you. With all due respect, ladies and gentlemen, shame on you. Okay? These private individuals are mounting efforts. These are taxpayers. These same taxpayers who are providing you with your fund to fund your donation drives. Na wala pa rin kayong pakundangan na, di ba, alam mo yun? Uunahin pa PR eh. Unahin pa pa-picture eh. Unahin pa pa-video eh. Di ba? Yung mga iba nga, kung makapag-release ng video nila pag nagbibigay sila ng donation, na tila ba same day edit video ng kasal? Di ba? I mean, it's all for documentation, correct? Pero kung ang position mo ay meron pivotal role on how to solve this problem of flooding. In the first place, wala tayong i-donate na kung wala nang binabaha sa Pilipinas. Di ba? And you're seeing on social media, people being very resilient. Pero sana matigil na tayo sa pagiging resilient lamang. Di ba? That's a very strong trait of Filipinos. But we need to understand, we became resilient because we didn't have any choice. wala tayong ibang choice kundi maging matatag, matibay, at maging resilient. To look at the brighter things in life. Because of these problems that we don't have any control, and people that we have trusted to help us get a hold of these situations are not doing their best to do so. With all due respect. With all due respect. Bato-bato sa langit, ang tamaan! Mabukulan! 6:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes! Again, you may join me on Facebook Live. Kung may mga pabati kayo, drop your greetings over there right now. At magandang umaga po sa lahat ng mga ka-vibes natin na maagahong nagsigising. Nagsigising dahil may responsibilidad sa pamilya, may responsibilidad sa bayan. At pati ho yung gumising dahil hindi ho sila nakatulog dahil pa rin ho sa pagbabaha. May mga lugar kung saan ho na wash out yung kanilang ari-arian. At yung muna mang subdivision, maragulan subdivision ha. That has been affected by this. May ka-flash flood kaya ng karelang lugar. Bandang Dizon Estate yata ito kung ako magkamali. But let me also highlight this. There are people in Mangkatsyan, in Porac, that are needing our help right now. Ating Magmount Donation Drive, itong influencer, i Russell G. And we would like to thank these influencers. The other day was Erica Pineda, Prince Dagdag, who helped out in distribution and also, you know, contributed to serve hot meals to our kababayans. Pero kasalukuyan, buritang i-highlight kasalukuyan, din kaya katamong kabalin keng Porac, uling ana ning kakong kaluguran. Mamabuti ka nung albog hangga ka nung kayong batal. Ne? So, retang aliwa ka nung talaga. Ang alala ka nung asal, baka retang karelang bale. Uri sabihin, may nga basala rin gamit da. So, we could, you know, if may, nung ating ko pong sosobra ken, siguro, this is the perfect time for us to be able to share what we have. Lalo na retang medyo sumusobra, no? Yung kanilang gamit at probably pwede makapag-contribute. Manyaman po yung sasawap, I tell you, okay? So, 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. And also in your own areas, you know, let's actively look for ways on how we could be able to help out, alright, in these dire situations. E sino pa ho ba magtutulungan kung di tayo-tayo rin? Diba? Let's not just stop in holding people accountable. Eta po maging kampante mo kaya tang pamagreklamo. Pero importante yung mamagreklamo tamo. Kasi pin we're holding people accountable and we're letting them know, uy, we're checking what you're doing. Nagbabantay kami sa ginagawa ninyo, di ba? We're here looking at monitoring the things that that you do. But hopefully, we're not going to stop there. Hopefully, we can also actively contribute, okay? Because these problems are very complicated problems in a very large scale. Na hindi lang naman din ho talaga, you know, hindi natin pwedeng iatang to sa gobyerno lamang. Dahil yung problema din ng pagbaha, meron din tayong contribution somehow. Lalo na yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan. So we also have a responsibility, all right? It's 6:53 yung hong ating oras sa buong Pilipinas. Let's check out the weather for today. May bagyo pa rin ho. At 3 a.m. today, the center of tropical depression Neneng was estimated based on all available data at 390 kilometers north of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 30 kilometers per hour. Bukod po dyan, meron po tayong southwest monsoon affecting Luzon. Pag-asa is also monitoring tropical cyclones outside the Philippine area responsibility. One is Tropical Storm Saudel. Located po ito sa 2,960 km east of northeastern Mindanao with maximum sustained winds of 75 km per hour near the center and gustiness of up to 90 km per hour. It is moving northwestward at 25 km per hour. Meron pa rin pong tropical depression that is being monitored. It's located at 1,100 km west of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang pagalo po ay southwestward at 10 kilometers per hour. With that, what we expect are occasional rains over Ilocos region, Batanes, Zambales, and Bataan because of the southwest monsoon na maghahatid din po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Cordillera Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Palawan. At for the rest of the country, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Our time is 6:55. Ang ating sunrise kaninang 5:43 at sunset po natin 6:16 ng gabi. Yan ho ang latest mula ho sa Pag-asa. Now it's time for us to check out the comment section. It's time for our instant shout-out. Once again, watch the show. We're live. Say good morning. Facebook.com/GV991 and also on GVM792 Naglilingkod sa Bayan's Facebook page. We are also live over there. You can also comment through our Mixlr chat box, okay? That is Mixlr.com/GV-99-1 in Radio Garden. All right, time for our instant shout-out. Sino ba ang ating Buena Mana today? Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa, Maya Payaba, KG Alana, Pamusan ng Uran, kumusta ning Albugkeng kaya kayo Ate Riza? Itang natawli mong update ka na ako, ang gantud yung Albug. Ngayon medyo mamanok nang yung Uran. Kinalpa na, sana bumaba na ho yung baha dyan sa inyo. Hello kay Nanay Pints Jackie, good morning, God bless you too. Kay Ma'am Aida Caranoo, maganda umaga kay Gianna Meral Zapata, good morning to Josefito Agalanida Pueblos. Happy listening to the Pueblos family and Galanida family, Taira family, Bahan family. Greetings from Petski Pueblos, sa Barangay Baligian, Jabonga, Agusan del Norte, Mindanao. God bless din po sa inyo at maraming salamat. At sa mga kababayan ho natin sa Mindanao, kamusta ho kayo dyan? Tama ba? Parang baliktad ang panahon ng Luzon at ng Mindanao, Tito Petski. Tama, mainit naman daw ang panahon dyan sa Mindanao. Hello kay paring Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Silidio, kay Alpidio Madanay Domingo, Lopez family. Happy birthday daw kay Dorothy. Uy, Dorothy! Ngayong araw na to, August 20, sakto. Aba! Para kay Dorothy Jane Silidio at sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayong araw ho ng Thursday.
1: Happy birthday,
0: Dorothy, and to all of our birthday celebrants. Maligayang bate mula sa inyong Good Vibe Station. Sana'y makarinig kayo napakaraming mga good news. At ang mga good news na ito ay marami sana'y mangyari sa inyong mga buhay at maging sanhi din kayo ng good news sa ibang tao. Okay, have a great day to you guys and happy birthday. God bless you. At sa lahat ng mga ka-vibes natin mula sa Alcala, Pangasinan, stay safe din po sa inyo. Galing kay paring Marvin. Hello kay Ma'am Catherine Santos. Lagi din nakikinig at nanonood. At sa kanya mga apo, sila Cassie, Austin, and Kelly. Di pasok na ba? Wala, di ba? O, direct sila muna kayo. No? Ayun pa masyadong panghinayangan, the missed lessons and the missed days at school. There's a reason for that. Maybe you can focus on helping your parents do household chores, maglinis bale. O kaya naman hanggang itang mag-relax kayo mo. Pong enjoy the time that you have with your folks and with your family. Pag-quality time kayo. Di ba? Sige. It's 6:58 ang oras sa buong Pilipinas. Let's head on to our first batch of headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Quezon City 5th District Representative Patrick Michael D. Vargas isinusulong ang hazard pay at dagdag benepisyo para sa mga DRRM responder.
2: The morning round of headlines.
0: Balas Press Officer Claire Castro tumanging humingi ng pamanhin sa mga guro sa gitna ng batiko sa kanyang pahayag kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
2: The morning round of headlines.
0: Impeachment Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan hinamon si Vice President Sara Duterte na unahin ang transparency sa paggamit ng pampublikong pondo.
2: The morning round of headlines.
0: Department of Education ay sinusulong ang low-level resumption ng klase para maiwasan ang learning loss ng mga mag-aaral.
2: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito lang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ho ng Thursday.
2: The Morning Round of Headlines.
0: Isinusulong ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael D. Vargas ang House Bill Number 2269 o Magna Carta for Public DRRM Workers. Layunin itong dagdagan ang benepisyo at kaligtasan ng mga responder na nasa unang hanay ng pagtugon sa mga emergency. Sa ilalim ng panukala, maaaring tumanggap ng hazard allowance na hanggang 25% ng daily basic salary ang mga responder na nakatalaga sa high-risk search, rescue, and retrieval operations. Saklaw nito ang permanent employees, contract of service o COS workers, at job order o GAO personnel. Itinakda rin ang regular na medical tulad ng mental health at psychosocial examinations kasama ang tulong sa pagpapagamot, pati na rin ang gamot para sa mga injury o sakit na dulot ng trabaho. Kasama rin sa layunin nito ang pagpapabuti ng working conditions at kapakanan ng mga responder upang maging mas handa sila sa kanilang mga tungkulin. Sa panukalang Magna Carta, hangad ni Representative Vargas na mabigyan ng mas sapat na suporta ang mga DRRM responder na humaharap sa panganib sa bawat operasyon.
2: The Morning Round of Headlines.
0: Tumangging humingi ng paumanhin si Palace Press Officer Claire Castro sa Magro at grupo ng education workers na kumondena sa kanyang pahayag kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Iginit ni Castro na hindi niya sinisisi ang Magro sa karahasan sa mga paaralan, anya, nice lamang niyang bigyan diin ang papel ng Magro sa paghubog ng asal at pagpapahalaga ng mga kabataan. Samantala, kinwestiyon ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang mga grupo ng GRO kabilang ang Alliance of Concerned Teachers o ACT at Teachers Degree Coalition o TDC ang naging pahayag na opisyal. Tinawag nilang hindi makatuwiran at mapanisi sa mga GRO ang naturang pahayag, lalo na habang patuloy na inaalam ang mga detalye na nauugnay sa karahasan sa loob ng mga paaralan. Binigyan din ng mga grupo ang pangangailangan para sa mas maayos na mental health support at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa pagkontrol at pag-iingat ng baril. Sa kabila ng mga batiko, si Ginitti Castro na hindi siya humihingi ng paumanhin dahil hindi umano niya sinisisi ang mga guro sa insidente. Sinabi rin niyang ang mga nagbigay ng maling konteksto sa kanyang pahayag ang dapat magpaliwanag at humingi nang paumanhin.
2: The Morning Round of Headlines.
0: Matagal na ho akong nagtatrabaho sa larangan ho ng komunikasyon. Ito ho'y aking pinag-aralan. Graduate ho ako ng AB Communications. Naging guru din ho ako. At napakatagal na ho akong DJ. Nakasama ho ninyo at kausap ho ninyo araw-araw. At sa aming larangan, napagtatanto ho natin ang pagbibigay ng mensahe. Hindi lang ho nakatuon yan kung ano ba ang gusto nyong sabihin. Minsan kung paano din yan i-receive ng ating kapwa-tao. Maaring wala kang intensyon makapanakit, pero pag nasaktan mo sila, matuto ka sanang humingi ng kapatawaran. Kung hindi talaga yun ang iyong intensyon, di ba? E mga ganun kasi, sa bahay na lamang, di ba? Marahil busit ka sa kasalukuyang nangyayari sa araw mo, di ba? Tapos may biglang kumausap sa'yo sa bahay, tapos bigla mo silang mapagtataasan ng boses. Na yung galit mo, hindi naman nakatuon sa kanila. May mga iniisip ka lang din sa buhay mo na nagugulumihanan ka o may nambuisit sa'yo nakatrabaho mo, tapos naibabaling mo sa iba. Pwede kasing ganun eh. Di ba? O pwedeng umadlib ka, napasobra ka lang talaga. Pag mga ganyang klase, lalo na kung kayo po ay government official, ay hindi ho ito advice para kay Claire Castro ha. Not particularly for her. It's an advice for the general public and for our government officials. We're looking for accountability. Diba? Government official ka. Pag nagkamali ka, aminin mo, pasorry ka, huwag mo na ulitin. Hindi yung tipong kamali ka, ang dami nagagalit, may mga nananawagan pa ng resignation mo, pero pinaninindigan mo pa rin.
1: Mali!
0: Ang panindigan sana natin yung tama, hindi yung mali. Ang hirap ng isang government official na hindi tumatanggap ng constructive criticism.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday! 7:04 ang oras sa buong Pilipinas.
2: The Morning Round of Headlines.
0: Masakit kasi pag may puna sa iyo eh. Kahit naman ako minsan, pagka, kahit sa tinagal-tagal kong broadcaster, minsan nagkakamali pa rin talaga ako. No? Eh, mga tao lang naman tayo eh. Di ba? Kailangan natin malaman kahit anong tanda mo na at gaano katagal ka na sa iyong pinagtatrabahuhan o sa iyong karera, posible ka pa rin magkamali. We need to have that kind of humility so that when someone points out the mistake, or a lot of people points out a mistake, di ba? Kasi pwede pang tanggapin mo na kung isa lang ang kumikritisize sa'yo eh. Di ba? Pwedeng, ah, baka sariling opinion mo lang yan. Pero kung marami ng tao, these same people who are paying for your salary, already telling you, sandali, that's foul. That's below the belt. Di ba? Sana makinig ka. Di ba? Sana lang naman, nasa iyo naman yan kung susunod ka o hindi.
2: The Morning Round of Headlines.
0: Hinamon ni Impeachment Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Vice President Sara Duterte na magsimula muna sa sarili sa usaping ng transparency sa paggamit ng pampublikong pondo. Reaksyon nito ni Capunan matapos kanselahin hindi Duterte ang nakatakda na sana niyang biyahe sa Japan kasunod ang paglalabas sa Malacanang na kanyang travel authority. Igreet na ang bise na maaari umanong malagay sa pangalib ang kanyang seguridad kapag inilalantad ang kanyang schedule. Hinamon din niya ang palasyo na maging transparent sa biyahe ng iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sinagot naman ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro at sinabing karapatan ng publiko na malaman ang galaw ng mga opisyal, lalo na dahil may malaking pondong inilalaan para sa kanilang seguridad at staff. Samantala, iginiit ni Capuna na dapat ipaliwanag ni Duterte sa impeachment court ang paggamit ng budget and confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Pinuna rin ni Capuna ng pahayag ni Duterte na sariling pera

0: Pati yung kalokohan ba, ano? Manahin ba? Oh, thank you, Beatrice. Oh, 7:08 ako sa Pampang Pilipinas. I'm Check brought to you by Pag-ibig Fantay. Humunay magka-commercial break pero magbabalik po ang programang The Morning Roundup. Dito lang sa GV na rin ang 0.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.